0: kunkan ka olu bɛ jɔsi. Wa n b'aw ladɔnniya fana ko ne yɛrɛ ma deli ka sɔrasi kiiriso lakodɔn abada ko kiiriso de don min bɛ se k'an kiiri. N bɛ se ka min fɔ o ye ko n b'aw ladɔnniya kokura ko n ye cɛ ye min ka yɛrɛya b'a bolo. N tun ye waati dɔ ta ka n makun nka sisan n b'a fɔ ko n bɛna n ka baaraw daminɛ sɔɔni sabula Guinée Bissau jamanaden tɛ n ye wa n ka kan ka jamanadenw ka jigi fa o ye latigɛ de ye wa mɔgɔ si tɛ se ka n bɔ o sira kan.
1: RFI
2: Côte d'Ivoire, Oluka Djimé, Djidji, Ayokui, Labora, Kaira Mogola, Jamana Kaira Mahoroya, Nganadje, Sinfe, Kounou, Oko, Ouye Djimé, Mblasera, Adjame, Kinkono, Ouyromina, Abosira, Walifasu, Maralaoufe, Franci, Abosira, Walifasu, Maralaoufe, Samba Keleni, Keme, Konoton, Anitanouro, Marskalo, Temenede, Djimé, Sigina, Abidjan, Dukukono, Leila Mandeka, Nyofalufle.
3: Asiglendo, Mombliba, Oulemandokan, La dernière flaba kerefe, ji ayokwe kibaruya lase dundu beka don, doni doni, bijan jeme dugu kono. Ji ayokwe kunte, foli fen dronye. Inafo, mobio prospe ba nyafanye chokomi, ale miye, dugutiki blon ka konye na bolaye.
4: Tapu le tambou, sa rezon.
5: Ye dundu bafo, amanga beta yoro jan, o la dugu la dala mogo ba don ko faraje la duno ube kana. Ubu ka la don sabati kuwire la kana, ni dundu batei, chama kono ko ube tunu.
3: Sifin bayirika bola bijan dugu segila walasa kana jiji ayogwe segini nyanamaya olu chema Samuel alebe kajira koni loin nafaka bo
6: c'est symbole
7: ni etamachin badeye nebena ni lakale ndenwe kayira ula dundu imbe minke anka jemana ye ani anka
6: no pay et no village
3: dundu bay segini ni sondi ako la de la nyemo obe kajira ko jiji ayogwe ye la de la fin badoye Gijagwaye, Bijante Dugutiye.
8: Croyons à la métaphysique.
9: Aun dalemba de Bela de la Koula, Aseginaka na Kokura, Aun dalemala, Kofen Chama Mena Yelama, Aunka Sigidala.
8: Pour notre communauté.
3: Jiji Ayokwe Benabla, Femara Yoro, Musée de Civilisation d'Abidjanla, Walasa, Mokata, Unyedaka. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: Nuno kumambolo kala si oma onichi alamedi la amenyongo blastera sa maimuna sanoko ka jemkan kan jumebe ye obsere siki kanikene la me ma.rfi.fr sans faire okambe
10: au beka jemkan mi la me temenendo
11: kan jumebe
12: Mayi sanugo.
13: Teri lamebago au ni sagoma mba fujigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au ka bisibiri kanyumambe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donklida baga uka sekoni donko barakelao. Sija udo oye donkli damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donklida damne tumamena oya soro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp. Ani Doroti Sangara Kosawe Walma Oyera Tute Folo Kude Nga Unatabe Otubuka Donklida Otubi Otosoro Oye Donklida Damne Fanatumamina Album Otubipo Donklida Brofe Kachaya Nga Kosaina Fenkura Mun Dolimbe Ni Donklida Bra Kura Sifun Obiko Taka Barakenoye Akelembe Kagbalea Doni Lase Sigoma Munoye Baro Damne Nia San Chamanye Kasoro Bonolo Mayoro Tuti Sangara Walima Otuma sigi folo akobi chogodi yala anga sekonu donko donc li labara koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tumamina fenkuro aklina mantlanle ananyo gono bi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo gimanka obolo gbeleya giman bi soro akora amina obelo fese fese awiye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il a bagali abi donc li dala ni ya san binani nyoronaye tene dialoni antuma
14: nte somo
13: ere isomo godo
14: tarote
13: kani basitira
14: basi voitena
13: tene dialoye donc il a bagaye kabo wasolo keren keren yara
14: ne fabara kontumoni chebara karatu
13: Ifa bara kontumuni ke bara karatu. Ami karatu ta kabo karatu. Niko wasolo iko donkli do. E i video fene ba. Niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eban fana donkli ni na yana ngatani baro nyafe bismillah
14: Dia banela baloba idonena ne marapo fatama bana dia nyangoro dia fatama bana ala ne marapo sayaje made ne bejoro jila sala lolo sayaje made ala yankalo sayaje mane ne marapo Dibidwane solobanya bela Dibidwanala
13: Tene Diallo Nyafawye niko wasolo koni yiko ni Dongli duma Suko nono anika duma Eye Dongli damne Abisambina ni nyoko nabo Yala auka wakatira Dongli baratubi chokodi Yala otumana bololo kumayoro da otubu sangara Ye Dongli damne kasoro YouTube tube kabanwa Ako kera chokodi
14: Anna Dongli adamna atna wasoro fosi tei Kosoro mi lani sa wasoro nufosi tei Anna Dongli adamna wasoro Arajo kuteye Kaikamla yoro do ufoy foy kere tei Ne yere ene la Dongli labo Ne sibo na Dongli lara ato setuye
13: Baratito
14: Nena adam na kabim fiti ni. Ka ke dagbela kona si anga mikoro ko ibla la. Ko fa kuru beta la kangbela.
13: Nga yala
14: o mi do si an ko itaro.
13: Otumana ine ningi famnya ali YouTube to te follow. Iye donc da damne tumamina.
14: E so ro foi te.
13: Nga atubi donc li la da ratendron. Au be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da.
14: Ambe sama ko ngoni. Amba bega anda gwela ambo yoro do ya sila o chugo ya lati o soro foi te ala do bega ali mugan soro te mugan soro
13: nga sisan doni tene dialo la ko dona chugo di jama ba fe maji ga ka foki ya damne wasolo dugu de nuna youtube ya la ka donc li dai tagale nye i la ko dona chugo di ba u antara youtube ka nyika donc li damani soro yi Ako kera chokodi?
14: La koloni kele chokomi bere, jina galo kele jime dungani. Jime dunga obla la rajo wasolo lange. Femfentere ma nakolo bena nakolo oro. Obla soro sayo ni ere nekoro. Ina mi ule no soro uwe nekoro.
13: Nade, ika mananje lo kera sababu yegi, ika donkili obla ra YouTube sanfe. Nade, ni nade mikoro, nabuse ka doni fwa kukam.
1: Oui.
13: Ah, kera choko di. Oui. Kwa ka donklu nana yere soro YouTube kani wakati ina. Ibi se kanye fwa nye donwa.
1: Ah, onere de chani tu kere a ega. La chai ka agaton bla bla sanfe. Purge mungi. Mungi mago agaton la yoro jam la wate ka agaton soro toko mna.
13: Iyo chen ya bla senka wakati guma.
1: 2024 kon nana.
13: Ni ya famnya a kabi donkli dara abi san binan ni kobo nga 2024 le a seraka aka donklu seraka YouTube la soro.
1: Oui, mais
13: je suis un peu plus de temps. E sambi nan kone isiraka album kelin laben ibise ko album nyefo anye donwa
14: ta bena wolano wo bama ko ko kelin abei nwa yi dotro sire an wolo laben abama ko yi sire ta laben abama ko yi
13: album toro we ngo album toro album ni tara laben bama ko atara laben sangma atoro
1: album toro yi fantan kwa
13: fantan alaben sangma
1: album barakera o be 24 kelenye parce que keram nga ay fay ga sen tout kere quoi voilà pour ya sera tan bla kere de sans la
13: si ça am se ko yere kum berebere ma yala ni wakati na nya fo chokam na bololo ko mayoro be TikTok Facebook WhatsApp YouTube Instagram ani anyona wero yala tene dialo ba kala ma ko ni ka donc club la nuno yoro sugununa ni mau ya taka labara ibi se ka wari soro a sababu yara wa aw yo fere laben ya sa ka donkulu munu buta bololok mayoro kan akase ka soro soro ke usira fe wa
1: no bo fere o te folo o fere te o fere matike folo
13: amo fere tike folo
1: a youtube drone be sa me ga sai ga ale me ale mamu e tike folo kwa wala o drone be ta sino ton te folo
13: nga sisan tene dialo yala ni gbele yaguma bi o bololok mayoro na na gbele yaguma la se mama jigi aka fo ki to la ko donko so ben ni ka manager te ibita so reti se ka ele reti se ki ka donk li ta ka obla kan aye gbele yaguma no la se ka carrière ma ka donk li la ma
14: gbele ya chama donk la ko no re iba chama nge kite na fasora la boy be de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama ga mai be e se be do ala te mo fo donc la gele ya te banare gele ya te banare ko chama ko no
13: chama donc ba ko ina fo ko su ko juma
14: eh ajuya ni ajuya bulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamani bonya maye wala ocho yalo
13: na de eh tene dialo kama nanjerien
1: oui bon maybe ara fin chama ke
13: te
1: waro luka uluka fin jare toka bon manager ko kunzo uluka la uluka fin be ku worotane ku na di nana di worotane na di choroma ma don la rom na di tai voilà manager ko kunzo uluka la
13: nga sisa sendo yasa kas ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara Iye fere juma blasin kan yani akata ni moko ya wele yani akata foli la au be asarawari kuma fo abatereme
1: sisa ni moko mago wala ina fo ye jam jan nuna don discussion tan nuna ne rele bi o fan ni discute abata to komna don ara pire ni ara pire ni don bi fo aban akata don avant sou di ni atara don ni fin bana ara war to bidama wala pasi mena ngati na kolge mina wi aere bulu wala donata fangaro la wanu kan leuta
13: ni ya fam ni ngi fam ya kakete ne dialo yo akake abdullah jabate namba amba fam ya ko maw be lu kerefe ulu deun be obi bololo kokura ula ko don sisan ulu obo ulu blasra akakete ne dialo yo wal ma donc la ba sije wero ye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okase ka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wakati na okase ka nafasoro asrafe
1: au mena agason wi dralter law voilà donc agason wi dralter la kini agachen sera ka fincisan
13: certifié mo akachen youtube il sera ka certifié
1: voilà mais pas encore monétisé quoi parce que ni baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour ça monétisé quoi
13: au sera ka asebe soro nga au ma se ka fere sigi follow ya sa ka se ka na follow soro a kono o barabi singa
1: voilà voilà o barabi singa quoi nere lu ko fanke
13: sisa ambi se tik i ko abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno njaile ouverture media ka terno jay jado kono yala ibe
1: bo tiktok sangra wonera ka chaine ne toka ka biro blanc chaine sangra la ne bituka ka biro ta wakati de meme bia le sangambora ka dota ne toka ton blanc sa pour yeni mun pana mako wala woron na ulu bit manne de wala don abi ferabiti ko la tukum na sa abi mona sero ko manne ko karo
13: yala o chaine tiktok mbe wa bsega na follow soro yoro srafe wa
1: o ale yoro o train kera wakati na wo mo mun de ko ni tan ni ko ale kera yoro ni chaine kera era ya e Africa TikTok na kire Africa a monetize li mano ko fa kire ko ro la mais maintenant ñu chaîne ko ro fa na kire e ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que fui pour ega sanga se monetize na fa se ega sanga se nombre de dollars
13: mais amati ko ma abone ake do soro
1: o follow tan ale ko ni soro fa le tema no ga era le suite no era mais ale kire da malla oti wala o ikoni ibi vidili ten song soro mais ki war soro lera wala mais ni kuram kire si tan ale ko ni kire la Europe donc na le sera numero ma ko numero na le sera ma ale ki amoji de tu war soro lera wala na ale ma si numero ma follow
13: na mo ne ba mi se ki kan mani fli fien na yu tugo
14: bebe za bana de be na sera na yo la te ko mamne mana de be na sera na ya fama kabre de anza ni ma mena ma Sara mana diwe don gele namba
4: majane ide abalare ne amaye osamana debe mobani jila molo mai mana debe dongele namba sadane joga ba jani abada osamana debe mobani dalongando saramana debe dongele namba majane ngore shane dia robonya doni mana debe fare mawiya nyona blane saramana debe dongele namba Mamuna tene tene kenyo na bla bada samana debe fane mawya nyonya nyene ni mai mana debe donkele namba sadane tene tene kenyo nyanyene abada samana debe nesiane diaro bonye gravi mana debe donkele na bimoya kuma go kuma sile ne gwene na mai gravi mana debi
13: no yara ni diara e ka jansa warbi chima Ika jansa wari bichi mana la sona.
4: Ayame.
13: Tene dialo na dembora ka fese fese li doke a ye fere munu blasin kan yasa ki blasra. Ika se ka nafa soro ika donk li dara ba u adamene na autisi nafa bere soro ala. Yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ika soro bu ya rawa yale ma dona ku rawa.
4: Si adon doni. Pazira sayon ke akumaran tolo koi damna. Mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon doni e dla mo ma wati do ila sayonga frami te ga dam nani o ka che ya don doni mo ma mo fa antra ye ti ha an gwe ni don ki lala ya bulo la te ane don ki lala ye ai akoi ma no gonde
13: anya ye si san ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
4: Awe.
13: Obe nyata ka doye. Aye na fa basema.
4: Awale, tama wale ane yes maga wale shato sigla ane fa bara kontumu. Ane na nyona so do bulofe.
13: Famiera. E wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka. E tene dialo niko donc la bagay ko jatigi amajigi yaka fo jatigi so bi bulo antinas kumadi makila bla katati na ambal nama langini feika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e minka di nyana nga nyon to wati bi ka anta antege madondon namu
4: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen la Nela fula abeyi. Nkanu baga fenfe na fula abeyi. Ala abesra, ala abekenetu. Ala nangkolo belebele di bema. Fasila, fokonto afajere sa so fenti bulu. Nala ki iso. Iya kilimine ibo so belebele la. Ala belebele bila beko. Ala nkoto njati ima beko.
13: Amina ya rabi.
4: Ala nkoto abeko no.
13: Ami.
4: Nga ala iye rebulo bala ya varala.
13: Amina ya rabi.
4: Awe ala jamo ya ala sama elenda ima
13: ami ala gatuka opne
4: se amina
13: ibi telephone di nangima de ma amina dala kanda mani minara yana ankila ini che tene dialo ini che yanga wele jabia jarani
11: hello
13: nande wakati bi ka kunche dondoni ibora san ka fero fese fese eyi tene dialo ka mananjeri yala wele kanyuma bi fe ka di donc la brasi goma Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ufana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura.
11: Oh bo, fero nye fere kele munke na e tanto fere kele doron nimbulo. Kuri wase mokase ka soro kere famu tugu wasan ubla sur le rezo sesyo. Bon, mokaw kase ula soro no gala toko na figaro bibi na sembe rezo sansale. Voilà donc mo ga siga so wa mo nyini u kere so dr mu ndi rezo mi tri de don da fi fa chon bla santalan na voilà
13: e fam yara ini che nadi tene dialo kam manager ini che yo anga wole jabi a jaran
11: merci beaucoup a jaran yere
13: kambe
11: merci beaucoup ala gande
13: amina yara bi

0: kɛmɛ kɔnɔntɔn ni bisegini kɔnɔntɔn na jɔmaya kow kan kasodenw minɛ cogo ni dunanw lakanali kow kan. A ka nin sugantili tɛ ka ye cogoya kelen na hadamadenw ka hakɛ lafasabagaw dɔw fɛ, i n'a fɔ bɔlɔlɔ kan hakilifɔbaga Alhuseyiniba. Ale ko komisiyɔn ɲɛma tun ka kan ka di mɛtiri Fatumata Nbayi ma o min ye hadamadenw hakɛ lafasabaga kɔrɔba ye Muritani jamana kɔnɔ. Bene Jara, Muritani hadamaden hakɛ lafasa ko dɔnbaga ya a ko kɔrɔmadon o hakilina in na. Ale bolo mɔgɔ min ye waati jan kɛ hadamadenw hakɛ lafasali la de ka kan ka CNDH ɲɛmɔgɔya ta k'a sɔrɔ a tigi ye matilenen ye wa Muritani jamanadenw ka danaya dalen bɛ min kan.
1: Fatuliko kuma ni kɛnɛ in laban na Lionel Messi Barsa ka ntolontana Gana facɛ fatula bi ka si to san 68 la. George Messi tun ye misaliya ɲuman ye a dencɛ bolo. Ale yɛrɛ de tun kɛra Messi ka dege karamɔgɔ fɔlɔ ye a ka ntolontan daminɛ na. A kɛra sabu ye fana ka mɔgɔ ɲumanw sama ka se a ma a ka baara hukumu kɔnɔ. George Messi fatula sɔgɔmada in na Santa Nadio Centro dɔgɔtɔrɔso la. Ala ka yafa kɛ a ye. O yɛrɛ de bɛ dansigi n ka kunnafoni di kɛnɛ na. Aw ni ce, aw ka tulomajɔ.
2: Aw bɛ ka jamukan min lamɛn tɛmɛnen don.
3: Kan jumɛn bɛ yen?
4: Kan jumɛn bɛ yen?
5: Mayi Sanogo.
6: Teri lamɛnbagaw aw ni sɔgɔma, an b'a fɔ jigiya k'a fɔ ko basi fosi tɛ aw la nin wagati in na. Aw dansɛ aw ka bi sibiri kan ɲuman bɛ kɛnɛ kan. Bi sibiri in na an bɛ kuma dɔnkilidabagaw kan. Seko ni dɔnko baarakɛlaw sijaw don o ye dɔnkili daminɛ kabi wagati jan san 20 san 10 san 30 san 40. O bi dɔnkilida daminɛ tuma min na o y'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ i n'a fɔ TikTok, Facebook walima WhatsApp ani dɔwɛrɛw ti sangara kosɛbɛ walima o yɛrɛ tun tɛ yen fɔlɔ kudɛ. Nka o n'a ta bɛɛ o tun b'o ka dɔnkilida o tun bi o t'a sɔrɔ o ye dɔnkilida daminɛ fana tuma min na albumu tun bɛ bɔ dɔnkilidabagaw fɛ ka caya. Nka kɔsa in na fɛnkura minnu donlen bɛ ni dɔnkilidabaga kuraw sifinw o bi k'o ta ka baara kɛ n'o ye. A kɛlen bɛ ka gwɛlɛya dɔɔni lase sijaw ma minnu ye baara daminɛ nin y'a san caman ye k'a sɔrɔ bɔlɔlɔ kumayɔrɔ tun ti sangara walima o tun ma sigi fɔlɔ. A ko bi cogo di? Yala an ka seko ni dɔnko dɔnkilidabaga kɔrɔ o bi a kɛra cogo di yasa ka nin wagati in latɛmɛ tuma min na fɛn kura hakilina duman dilanlenw a n'a ɲɔgɔnnaw bi sangara? O b'o ka dɔnkilida labɛn cogo di? A bi taabolo ɲuman kan o bolo? Gwɛlɛya ɲuman b'i sɔrɔ a kora? An bɛna o bɛɛ lo fɛsɛfɛsɛ aw ye bi sibiri ka kɛnɛ kan. An tagamana an taara fo Wasolo Mali jamana kɔnɔ. An bɛna kuma di Tɛnɛ Diallo ma. Wasolo dɔnkilidabaga le a bi dɔnkilida la nin y'a san 40 ɲɔgɔnna ye. Tɛnɛ Diallo i ni yantuma.
7: Nse somɔgɔ.
6: Hɛrɛ, i somɔgɔ don?
7: Tɔɔrɔ tɛ.
6: Kan ni basi tira?
7: Basi foyi tɛ na.
6: Tɛnɛ Diallo ye dɔnkilidabaga ye ka bɔ Wasolo kɛrɛnkɛrɛnniya ra.
7: Ne fa baara kɔntumuni n cɛ baara karatu.
6: I fa baara kɔntumuni n cɛ baara karatu. An bɛ karatu ta ka bɔ karatu. N'i ko Wasolo i ko dɔnkili i ko dɔnkili dun. I b'i jɔ fɛ ne ba. N'i ko Wasolo kɔni i ko dɔnkili dumanw i ko kan dumanw. Tɛnɛ Diallo an bɛna to i b'an fana dɔnkilini na yann'an ka taa ni baro ye ɲɛfɛ. Bisimila. Tɛnɛ Diallo n y'a fɔ aw ye n'i ko Wasolo kɔni i ko nin dɔnkili duman sogo ninnu ani kan duman i ye dɔnkili daminɛ a bɛ san 40 ɲɔgɔnna bɔ. Yala aw ka wagati ra dɔnkili baara tun bɛ cogo di? Yala o tuma na bɔlɔlɔ kuma yɔrɔ dɔ tun bɛ sangara i ye dɔnkili daminɛ ka sɔrɔ YouTube tun bɛ yen ka ban wa? A ko kɛra cogo di?
7: An na dɔnkili daminɛ tuma o sɔrɔ fosi tɛ yen. O sɔrɔ min lanin sa o sɔrɔ nin fosi tɛ yen. na don la dam na soro radio ko tay kay kam la hero dom o foi kretay ne era ne la don la bo ne

0: togoda okunka.
1: La mebron ni ansele okka togoda okunka na bisibri na ambina RFI baranyogon kura kura bisimla ni oye radio salemantaye ani bamba dumbia lebi nyogon bolo bi ini yantuma
2: anfa ini che ini baraji
1: koni basitira
2: basisite kotrante
1: tanasite ebi barake radio so salemanta FM na ebi sega radio so nyefo anyewa
2: uhum, alhamdulillah iyo mbesi ka nyafo aye barala salimata rajusula tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fulaleke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinga kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development salimata la development munde banko la nyata mboke la sante wole jata kendea musula jata kendea mbo fana latambi radio sunyina bondonko woni ku program kurenu ni woluna nadro mbesi ko lufana latambi mandinga kana donko nabara yo leti salemata fm radio sula mm-hmm. Ala sao isao maimuna
1: kafara eka baraka yala baranyo wero bife ubi bara wero kewa jamukan wero kewa
2: awo comme ni men ye barala radio suina wol fanan mbake fulakan français kan wol bo ko fanan boke wo kan fila bela comme ya ambassari kasiya ya ambassari kasiya pays basari salemata après dol fanan bage langue local basari kana wol fanan mo wol bien BBC kakibaria inasi ila kana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: ni kanile Ani sene,
2: mbe seneke lalo ni o seneke kumu anye wati merote, seneke wati barasi. Ambo fanante muke, mbo kibaria di rajola mbafo, fambe febeba yame, o sensibilizasyon ambo fananke.
1: Radio Salemata bisoro chokodi?
2: Salemata radio bese kumu a frekansi ye, 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesika participation ke radio suina ibesika kuma radio suina betulu ila parce que ni ko salemata département do commune woro le département ikono ni ibesika kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune du mont
2: premier ye commune salemata. Bon, deuxième commune Dar Salaam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Avec Kedougou Marara.
2: Hein?
1: Avec Kedougou Marara.
2: Avec Kedougou Marara, fanfé. Il y a des départements.
1: Bamba dumbia radio Salimata Barakela yala nyafo kuma damene na awuni RFI awuye RFI ka baranyo gon kurali awuni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyo yan nafa abayira kabini kelewa
2: awo parce que RFI kera radio kurakurale de anna Salimata département na parce que RFI arkibari adiara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu be la fulaka bofo ambo kibariame mandinga kan ambo fanan kibariafo awo kadinye kusobe peske important yala peske ke mboba dolbe ite si franci kan fola ite si esrua kan fola me iye kan men suzuko mandinga kan ni bofo tron ibame ibesi kasewa ibe kibaria infaham wone ya importance yaya.
1: Yala amina baroku nche nganyana ngilabla kuna foli juma bi salimanta bi ni bise kala sama
2: kuna foli me salimara bi alhamdulillah tabarakallah komi kunun samaji si ka kumase kunun samaji nara bi ni tara duhu siaman siamana olebe ila furura ibe si ka sasalike o periode le biante dolo komu ya batima mansia tibu inde kasia ya siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preto yi yang bi alhamdulillahi ayo leto riante
1: bamba dumbia kabo radio so salimata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabi adyarany
2: awa abarka iniche maimuna anse wara kusobe radio RFI senegali fo Fransi an b'a bɛɛ fɔ an ni ce an ni baraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔn be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn saga ni wagati min ye aw di an ka bɔlɔlɔ sanfɛ ma tomi RFI tomi FR an be ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri wɛrɛ ni babu wɛrɛ ye ale ni kɛnɛ kɛnɛ in kan yan'o cɛ an b'a fɔ k'aw ye janto aw yɛrɛ ra.
0: Au bora ka
3: taka jemuka
4: nege kanyeta ani olon flasira mande anka foli ban lame paro bela jeleni watila kerenkeren yala aw minu be kan lame ka bob bamako bobojulaso abidjan konakri ani kedgu aw ni che RFI mande kan sugandilila
5: jene babaro
4: Burkina Faso jamana na mɔgɔ minnu tun bɛ k'u labɛn ka tali kɛ ni ɲɛnajɛw la The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la waga fiesta walima a waga vibes o tɛna se ka kɛ tuguni kunu seko ni dɔnko minisiri ye latigɛ ta ka dansigi o ɲɛnajɛ sugu 18 de la jamana in kɔnɔ o kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka denmisɛnninw lakana sabula marabaaw ka fɔra ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ bɛn an bɛna ɲɛfɔli sɔrɔ dakunna Mauritani jamana na Mohamed Mahmoudo Uldo Dayi de sugandira marabaaw fɛ ka kɛ adamadenw ka hakɛ lafasali kulu CNDH ɲɛmɔgɔ kura ye nka o latigɛ in kɔrɔfɔla adamadenw ka hakɛ lafasabaga dɔw fɛ olu minnu bɛ k'a yira k'a fɔ ko CNDH ɲɛmɔgɔya tun ka kan ka di mɔgɔ wɛrɛ ma an bɛna kada diyaw ka ɲɛfɔliw lamɛn nin kɛnɛ in kɔnɔ aw ni ce an sugandili la. Tun bɛ k'a fɔ aw ye sisan Burkina Faso marabaaw ye latigɛ ta ka dansigi fɔlɔ ɲɛnajɛ 18 la jamana in kɔnɔ u ka fɔra ko ɲɛnajɛ ninnu ni tabiyaw tɛ taga u dɔw ye a The Outsider Lumbila Golden Moment waga 2000 la Tropical Summer waga Summer Urban Vibes Bobojulaso waga Plage waga Fiesta walima a waga Vibes marabaaw k'u ye latigɛ ta ka dansigi ni ɲɛnajɛ ninnu na. Walasa ka denmisɛnninw de lakana dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ seko ni dɔnko minisiri ye bagabagali kɛ ko ni ɲɛnajɛ in labɛnbagaw ma latigɛ talen labato ko ɲangili bena ben u kan Salifa Saganogo ɲɛnajɛ sugu jumɛnw de don.
6: Ɲɛnajɛ 18 de don u cɛma ɲɛnajɛ min bɛ wele se Outside n'a bɛ kɛ Lumbila sigida la yɔrɔ dɔ de labɛnna mɔgɔ bɛ to ka taa yen na lɔgɔkun furancɛw la walima u ka seginnafiɲɛbɔ waati ani Golden Moment o min bɛ kɛ waga 2000 waga so piscine party ani urban vibes n'o bɛ kɛ Bobo Julaso o n'a ɲɔgɔnnaw. Ninnu ye ɲɛnajɛw dɔw ye ni Burkina Faso marabagaw y'u jate minnu ni jogo ɲumanw ani jamana ka laadaw tɛ taa ɲɔgɔn fɛ. Seko ni dɔnko minisiri ye sɛbɛnni dɔ ci ɲɛnajɛ labɛnbagaw ninnu ma k'u ka ɲɛnajɛ bolodalenw ninnu u k'a bɛ sɔnsɔri a kana kɛ. Minisiri nin ko maa o maa m'a ka laɲiniw labatu a tigi ka baara ɲamara sɛbɛn bɛ se ka bosi ka bɔ a bolo walima k'a ɲangi a ka mɔnibu musaka alamandi sara. Nin latigɛ nin taara k'a sɔrɔ ɲɛnajɛ caman tun bolodalen don utkalo tile 14 ani a tile 15 an ye ɲɛnajɛ labɛnbagaw dɔ sɔrɔ nɛgɛjuru la u dɔw y'u ka juru jira ko baw u tun ye wari caman de don ɲɛnajɛ ninnu labɛnni na nga u k'u bena fɛɛrɛ bɛɛ kɛ walasa ka sariya labatu. K'a fara o kan Burkina Faso seko ni dɔnko minisiri y'a laɲini dɔnkili danna kosa pik fɛ a ka dɔnkili minnw be dankari kɛ jamana ka tabɛw la a ka olu be jusi ka bɔ bɔlɔlɔw sanfɛ.
4: Lagine ministri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Dr. Ibrahima Kasori fo fana ka lafasabaga y'a a ka jɔrɔ yira a ka kɛnɛyako la kunu juma. Dr. Ibrahima Kasori fo fana ka lafasabaga Maître Dina Sampil k'a ka mɔgɔ lafasalen tɛ ka furakɛli sɔrɔ i ko a ka kan cogoya min na cɛɛ yɛrɛ dalen bɛ klinike Pasteur la a ka lafasabaga ka fɔra bana yi kɛlen dɔw k'a segɛn kosɔbɛ fɔɔ k'a dɛsɛ ko dɔw ma a y'a laɲini marabaw fɛ u k'a bila teliya la ka taga furakɛli la kɔ kan yani a ko juguya hakili jigina salon de crefi ye minisiri kɔrɔ yi ɲangi san duru kaso kɛli la ani lagine wari miliyari fila alimandi sarali nga kiri filanan sen fɛ dɔ bɔra o la ni ka kɛ san saba ni kalo kɔnɔntɔn ye. Senegal ni kalo labanw na mɔgɔ caman de minɛna lakana tigilamɔgɔw fɛ cɛɛ ni cɛɛ ka kafoɲɔgɔnya kosɔn u ka kiri tun be sen na nga kunu juma mɔgɔ 28 labilara sabula ko daliluya jɔnjɔn ma sɔrɔ min b'u nɔ minɛ jiginna kiritigɛla ma sɔn o latigɛ ma a y'a laɲini aniku segin kake kirin ka mrom biolon fla anikele oluka kiri blara katara a longwere olu nomne lendo sida bana yele malila ani awale kontan keli minuni tabia otebe pikena geje waya jigna kritikala de yo okuna funia la sekunu dantikali sebe dokono senegal halisa lakana tigla mroye dama barakela domne fadugu dugula kedugu marakono ujela kilendo kube dama barakela dugula kasoro ya maru ya tubulo umro bi konoton ani wolon fla do muso mwa ani durubu chema ufamba yel la gine burkina faso ani mali jamana don de ye umro blara asaraya dugu zandara muka bolokan kabisamba flani mwa ani nani jwe kalola maraba uye dama bara usunsuri faleme fandola Ola tige kakan kato se na ufo samba flani muga ani wolon fla ajwen kalot le bisaba. Moritani adamado unka hake ula fasali ukulu sendia she nyemoro kurasoro Mohamed Mahmoudo uldo dayi de suganzira alamsado unka sigi jekuli unkuna ni jamana nyema asoka latige ye aye elbekai uldo abdela malek de nonabla ni suganzili maben jamana adamado unka hake la fasabaga doma ambo uka hake na usoro kaja ja ukani nyefoli ukono.
0: Met Mahmoud Ouldahi ye Mauritani kokanko bara kela koroye aye kunkanjoro chamanta marabara la atunkera Mauritani la sigidenye Urisi Jawanana Ablala Elbekay Oul Abdelmalik Nola omin tumbe CNDH commission kuna kabini samba flani mugani duru avril kalola ni noblali kera watila mina CNDH welelembeka joro bata jamanae kewale jugu chama kelelila inafo fagali minkera samba keleni keme konontoni bishegini konontona jomaya koka kasode mine chogo ni dunau la kanali koka akani sugantili tekaye chogo ya kelena hadama deunka hakela fasabaga odofe inafo bololoka hakilifobaga al-Hussein ba aleko komisyon nyema tukaka nkadi metri Fatma Tambayma omie hadama deun hakela fasabaga korobaye Mauritani jamana kono benejara Mauritani hadama deun hakela fasako dombaga ya ako koromadon o hakili naina alebulu mwom nye wati janke hadama deun hakela fasalila tekaka nka CNDH nyomogoyata kasoro atigiye matlenenyi wa Mauritani jamana deun ka danaya dalembe minka
4: Fatou Liko Kumani kene labana Lionel Messi Barça ka ntolontana gana fache Fatou Labi ka sito san biro anishigila Jorge Messi tunye misalia nyumanye adenche bolo aliyere de tunkera Messi ka dige karamuko folo ye aka ntolontan damnena akera sabuye fana kamuko nyumon sama kase ama akabara ukumukono Jorge Messi Fatou la soromadaina Santanario Centro de Rotorosola alaka yafake aye uyere de pedansigi nga kunofoni tikene na ovnichi akwa klomajwa
1: Au beka jamuka milame temenendo.
3: Kanjumabi.
7: Mayi sanugo.
1: Teri lamebro au ni soroma ba fujigia kafoko. Basi fositi aurani wakati ina au danse au kabi sibiri kanjumabe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donk linda baga uka sekoni donko barakelao. Sija odo oye donk li damne kabi wakati jan san mugan san tan san bisaba san binani. Obi donk li da damne tumamena oyasoro borolo kumayoro inafo TikTok, Facebook, Walima, WhatsApp ani dawaroti sangara kusawe walma oyera tute follow kude nga unatabe otubuka donk lida otubi otawsoro oye donk lida damne fana tumamina album otubi bo donk lida bako fe kachaya nga kosa ina fengkura miun dolembe ni donk lida bako kura usifiun obiko utaka baraken oye akelembe kagbalea doni lase sige oma munu ye baro damne ni yasan chama ye kasoro bololo kumayoro tuti sangara wali ma otuma sigi follow akobi chokodi yala anga sekonu donko donk li labaga koro obi akera chokodi yasaka ni wakati lateme tumamina fengkura aklina mantlane ananyogono obi sangara oboka donk li dat laben chokodi abi tabolo jumankan obolo gbeleya jumanbi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kumadi tene dialoma wasolo donc il la bagali abi donc li dalani ya san binani nyogonaye tene dialo ni antuma
8: nte somo
1: ere isomo godo
3: Tabake.
1: Kani basi tira?
3: Basi foi tena.
1: Tena jalo ye donki dabaga ye kabo wasolo kerenkeren yara.
3: Ne fabara kontumuni nche bara karatuta.
1: Ifa bara kontumuni nche bara karatuta. Ami karatuta kabo karatu. Niko wasolo iko donkli do. I video fene ba. Niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eban fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismla
3: eh dia banela baloba idonena ne baraba fatama ba dia nyangoro dia Fatama bane ala ne balafo sayage made ne bejoro jila sala lolo sayage made ala yankalo sayage mane ne balafo dibidoni solo banya bela dibidona la
1: tene dialo nya fawe ni ko wasolo koni ko ni dongli duma suko nono ani kanduma e dongli damne abisambina ni nyogona bo yala au ka waratira dongli baratu bi chodi yala otumana bololok mayoro do tu sangara ye dongli damne kasro youtube tube ka banwa ako kera chodi
3: ana dongli damna na soro fosi tei soro mi lani sha soro no fosi tei ana dongli damna soro arajo ko tei kai kamla yoro do o foi foi kera tei Nera enela dongi labo ne sibo na dongi lara to fetuye.
1: Ah baratito.
3: Nena adam na kabim fiti ni. Ka ke dagbela ko na shianga mikoro ko ibla laro. Ko fa kuru beta la kangbela.
1: Nga yala
3: o mi do shian ko itaro.
1: Otumana ningi famya ali YouTube to te follow. Iye dongi da damne tumamina.
3: Eh so foite.
1: Nga atubi dongi la da dara tendro awe yala nyana geyorora konya ni denkuli yorora ka dongi da.
3: Ambe sama ko ngoni. Amba bega anda gwela ambo yoro do ya sila o chugo yala te. Osoro foite ala doy begali mugan soro ite mugan soro.
1: Nga sisan doni doni tene dialo lako dona chodi jama bafe mba jigi ya kafoki ya damne wasolo dugude nuna youtube yala ka donkli dae. Takale nye I lako dona chodi ba u antara youtube kanyi ka donkli damani soro ye. Ako kera chodi?
3: Lako doni kele chodi mi bere nyabe alo kele jime dungani. Jime dunga ubla la rajo wasolo lange. Fentre manakolo bena na koloro oblo soro sayoni re ne koro ina mi wule no soro wo ne koro
1: nade ika manager lo kera sababu ye ika donklu blara youtube sanfe nade ni nade mi koro na bsega doni fo akuka
2: oui
1: a kera chokodi fo aka donklu na na yere soro youtube kan ni wagati na ibsega nya fo anye donno
2: a ne relation tu kera ega a chega ka ton blabla sanfe purge mungi Mungu mwagula ratongu la yoro jangu la watika ratongu soro toko mna.
1: Iyo shen ya blasenka wakati juma?
2: 2024 konana.
1: Ni ya famya akabi donkli dara abisam bina nikobo nga 2024 le a seraka aka donklu seraka YouTube la soro.
2: Oui, mais mwagwara wukume dinya po dije wukume ratongu saka bla wudu. Do fana taka koroneta na ka raga shen YouTube kire o kera 2024 konna na kwa
1: basika
2: kuna arajo so mo ni bijo ulusa uluka koro rere
1: ambena na ka donc li kelengelon le na nga ma single ama beni album ye o koro lu ko sambina ni kono ama album labe
2: bo ay album kelenke
1: tene dialo sambina n kono isra ka album kelen labe ibise ko album nya fo anye donwa ta
3: bena wala na wo bama ko ko kelena bay on ay d'autre fere an walo la bena bama ko fere ta la bena bama ko
1: album togo wi ngo album togo album ni tara la ben bama ko atara la ben sangma atogo
2: album togo e fantan quoi
1: fantan ala bena sangma
2: album barakera o bay 24 kelenye pa to ko keram ga ay ay ga sen tu kere quoi wala kuri ya kira tenu bla kire de san salo
1: sisa amise ko yere kumberebere ma yala ni wakati na nyafo choko mna bololo kuma yoro be TikTok, Facebook, WhatsApp, YouTube, Instagram ani anyogona wero yala tene dialo bakala ma ko ni ka donklu bla nuno yoro sukununa ni mau yataka labara ibisega wadi soro a sababu yara wa aw yo fere laben yasa ka donkulu munu buta bololok mayoro kan akase ka soro soro ke usira fe wa
7: no bo fere o te folo o fere te o fere matike folo
1: amo fere tika
7: a youtube drone be sa me ga sai ga ale me ale mamu ti se folo kwa wala o drone be ta sino ton te folo
1: ngasi sa tene dialo yala ni gbele yaduma bi o bololok mayoro na na gbele yaduma lase ma majigi aka fo ki to la ko donko so ben ni ka manager te ibita so ti se ka ele ra ti se ki ka donc li ta ka o bla ka aye gbele ya juma no la se ka carrière ma ka donc li la ma
3: gbele ya chama donc la ko no re iba chama nge ki te na fasora la poi be de ke be na fasora do le te na fasora do la gbele ya te banare ni ko ni na e ya kama ga mai be i se be ba la te mo fo donc la gbele ya te banare gbele ya te banare ko chama ko no
1: chama donc ba ko ina fo ko su ko juma
3: ajuya ni ajuya ibulo ni adoko ike ajuya te bana nga ni ala ye alamni bonya maye wala ochugo yalo
1: nade eh tene dialo kama nanjerie
7: oui bon maybe ara fin chamake
1: se
7: waro uluga e fin jare toka bo manager ko kunzo lutala uluga fin be ku worotane ku na di anna na duro tamina di choro ma don la rom na bitai wala manager ko kuntu vitala
1: nga sisa sendo ka yasa kas ablasra akaseka na fasoro aka donc lidara ie fere juma blasin kan yani akata ni mo ya wele yani akata folila au be asarawari kuma fo abatereme
7: sisa ni mogo mago wala ina fo ye jam jam nuna don discussion ta nuna ne rele bi o fan ni discuter ta to mna don ara tire ni ara tire ni don lu bi fo aban ara ta don ara aban su di ni atara don ni fan bana ara war to bi dama wala pasi mena fo ni wati na ko le mina wi ara bulu wala don ata fan ro la wanu fan ni
1: ni ya fam ni fam ya kakete ne dialo yo akake Abdullah Jabate namba ama fam ya ko maube lu kerefe olu deun be obi bololo kokura ola ko don sisan olu obo lu blasra akakete ne dialo yo walma donc la baga sije werawye o fanakan ka fereta ka blasra baga yala inafo au enyona sugu yasa oko deme okase ko ka carrière fana nafasoro alni okorora ni okase ka nafasoro fenkura munu blaleme donc la baga bolo koroni wakati na okase ka nafasoro asrafe
7: aw mena agason wi dravitaire law voilà donc agason wi dravitaire ay ni agachen sera ka principal
1: certifié mo akachen youtube il sera ka certifié
7: voilà mais pas encore monétisé ka chen baranya na makunti sera la mais pour le moment ma sera la barre pour la monétiser quoi
1: Ah, au sera ka a sebe soro nga au ma se ka fere sigi folo ya sa ka se ka na folo soro a kono o barabi singa
7: wala o barabi singa ko nere lu ko fanke
1: sisa ambise tik abi youtube drone ka an na ya soro tiktok ka nya soro ni terno ngayle ouverture media ka terno ngay jado kono yala ibe
7: bo tiktok sa fra wonera ka chaine ne toka ka biro blanc chaine tangalala ne bituka ka biro ta wakati de même bia les sans ambora ka dota ne toka ka song bla bla ça pour ni mun pana mako wala woron na ulu dik manne de wala donc avi fere bi ko la tum na sa avi o mala sero ko manne de karo ti
1: yalo o chaine tiktok mbe wa bsega na flo soro yoro sera fe wa
7: ale yoro o train kera wakati na wo mako mo mi de ko ni tan ni ko ka ale kera yoro ni chaine kera era ya e Africa TikTok na kire Africa a monetize li man ko pa kire ko ro la mais maintenant ñe chaîne ko ro fa na kire e ale kire la Paris donc ale ma se monetize parce que pour ega sanga se monetize na paga se ega sanga se numéro dollar mais
1: ama ka abone a ke do soro
7: o follow tan ale ko no soro pa le tema no ga era le suite no era mais ale kire da malle oti wala o ikon ibi vidil ten song soro mais ki war soro ale ra wala mais ni kuram kire si tan ale ko ni kire la Europe donc ale sera numéro mago do numéro na ale sera male ki amo de tu arbe sera lera wala na ale maxi numéro na follow
1: na moneba mi se ki kan mani flifia na yutugo
3: bebe za bana dibe ne sera na la te ko mamne mana dibe ne sera na ya fama kabre de hanza ne ma mena ma sara mana dibe don gele na ma majane idi abale rene amaye kamana debe mo bani jila molo mai mana debe don gele namba sarane joga ba jani abada kamana debe mo bani dalongando saramana debe don gele namba majane ngore shani dia robonye doni mana debe fare mawi anyona blane saramana debe don gele namba Mamuna tene tene kenyo na bla bada samana debe fane mawya nyonya nyene ni mai mana dibe don kele namba sarane tene tene kenyo nyanyene abada samana debe nesani diaro bonye jrabi mana dibe don kele na bi moya kuma go kuma sile ne gwene na mai jrabi mana dibi
1: no yara ni diara ka jansa warbi chima Ika jansa wari bichi mana la sona.
3: Ayame.
1: Tene dialo na dembora ka fese fese li doke aye fere munu blasin kan yasa ki blasra. Ika seka nafasoro ika donkli dara ba u adamene na autisi nafabere soro ala. Yala fere munu blara sinka kera sababu ye ka to ika soro bu ya rawa yale maduna ku rawa.
3: Si adon doni. Pazira sayon kia kumananto lo koi damna. Mo shamanga mo la kolo bo e ali me ka bi rasoro udon don ye dla mo ma wati do ila sayonga frami te ga dam nani o ka che ya don don mo ma mo fa antra ye ti ha an go ni don la la jabulo la te ane don ki la la ye ai akoi ma no gonde
1: anya ye si san ko ni la ko don le no kosobe anyi ye re ouverti media plateau san fe ni tierno njaye
3: Awe.
1: Obe nya taka doye. Aye na fa basema.
3: Awale, tama wale ane yes magai wale shato sigla ne fa bara kontinu. Ane na nyona so do bulufe.
1: Famiyara. Wasolo ka tene dialobi kanyuma be keneka. Tene dialo ni ko donc la bagay ko jatigi amajigi ya ka fo jatigi so bi bulo antina kuma di ma ki la bla katati na amba na ma la ngini fe ika so walima tanduni ke ika jatigi so be mando e min kadie nyana nga nyoron to bo tv ka anta antege ma don don namu
3: ne ko na jatigi ne jatigi ma fen fen ne la ne la fola be kunkanu baga fen fen na fola be ala besra ala bekeneto ala na kolo bele bele di bema fasila fo ko nta fa yir sa so senti bulu nala ki so ya kili mine bo so bele bele la ala bele bele bla be ko ala ala nko to njati ni ma be ko
1: amina ya rabbi
3: ala nko to abe ko no
1: amin amin
3: ala yire bulu bala ya bara la
1: amina ya rabbi
3: Awe, ala ijamu ya ala sama yelenda ima.
1: Ami. Ala katuka upne.
3: Nse.
1: Si.
3: Amina.
1: Iwi telefon di nangima dema amina dalakanda mani minara yana ankila. Iniche, tene dialo iniche, yanga wele javi ya diara.
2: Hello.
1: Nande, wakati bi kakunche dondoni, ibora okay. San ka fero fese fese, tene dialo ka mananjeri, yala wele kanyuma bi feka di donki labaga si gwe uma. Yasa okase ka fero sigi ka chesiru ke ofana kase ka nafasoro sisanka sekoni donko bara utabulu kura ura
2: oh bo fero nye fero kele munke na etanto fero kele doron nikimbulo kuri wase mokase ka soro kere kamutu wasan ubla sur le rezo sosyo bon mokaw kase gula soro nogala toko na siwaro bibi na sembe rezo sansale Voilà. Donc, mon gars, c'est que moi, mon gars, je suis venu à l'école de la maison de la situation de la situation. Voilà.
1: Famille, Iniche, Nadi, Tenedia Luka, manager, Iniche, you, Angawale Javia Jaran.
2: Merci beaucoup, Jaran.
1: Merci
2: beaucoup, Jaran. Merci beaucoup, Jaran.
1: Amina, Yarabi.

0: minka.
1: Fatuliko kumani kene ilabana Lionel Messi Barca ka ntolontana gana fache fatula bi kasito san bioro anishigila Giorgio Messi tunye misalia nyuma ye adenche bolo aliere de tunkera Messi ka dege karamoko folo ye aka ntolontan damnena akera sabuye fana ka mgo nyuma usama kasi ama akabara ukumukono Giorgio Messi fatula sormadaina santanadio sentro do rotorosula alaka yafake aye uyere dipe dansigi inga kunofoniti kene na awnichi akwa klomajwa.
2: Au beka jamuka milame temenendo.
3: Kanjumabi.
4: Mai sanogo.
5: Teri lamebro au ni soroma ba fujigia kafoko. Basi fositi au rani wakati ina au danse au kabi sibiri kanjumabe keneka. Bisibiri ina ambe kuma donk linda baga uka. Sekone donko barakela u. Sija udo oye donk li damne kabi wakati jan san mwan san tan san bisaba san binani. Obi donk lida damne tumamena oya soro borolo kuma yoro inafo TikTok, Facebook, walima, wat zap ani doweroti sangara kosawe walma oyera tute follow kude nga unata be otubuka donc lida otubi otasoro oye donc lida damne fana tumamina album otubi bo donc lida bro fe kachaya nga kosaina fenkura mi do lembe ni donc lida bra kura sifun obi kota ka barake noye akelembe ka gbalea doni lase sijo ma muno ye baro damne ni ya san chama ye kasoro e bonolo mayoro tuti sangara walima otuma sigi follow akobi chogodi yala anga sekonu donko donc li labara koro obi akera chogodi yasaka ni wakati la teme tumamina fenkuro aklina mantlanle ananyo gono bi sangara oboka donc li dat la ben chogodi abi tabolo jumanka obolo gbalea juman bi soro akora amina obelo fese fese awye bi sibiri kakeneka antaramana antarafo wasolo mali jamana kono amina kuma di tene dialoma wasolo donc il a bagali abi donc lida la niya san binani nyoronaye tene dialo ni antuma
6: nte somo
5: ere isomo godo
6: tarake
5: kani basitira
6: basi voitena
5: tene dialo ye donc lida bagaye kabo wasolo keren keren niara
6: ne fabara kontumoni chebara karatu
5: ifa bara kontumuni ke bara karatu ami karatu ta kabo karatu niko wasolo iko donkli do e video feneba niko wasolo koni iko donkli dumao iko kandumao tene dialo amina to eba fana donkli nina yana ngatani baro nyafe bismillah
6: dia banela baloba Idonina ne marapo fatamo bana de nyangoro dia fatamo bana ala ne marapo sayagemade ne bejoro jila sala lolo sayagemade ala yankalo sayagemane ne marapo dibidonina solobanya bela ibidonala
5: tene dialo nyafa ye niko wasolo koni ko ni donc li duma suko nono ani kanduma e ye donc li damne abisambina ni nyogona bo yala auka wagatira donc li baratu bi chodi yala otumana bololo kuma yoro do tu sangara ye donc li damne kasro youtube to be kabanwa ako kera chodi
6: anna donc li damna na soro fositei soro mi la ni sa soro nu fositei na don la dam na soro arajo ko teye kai kamla yoro do o foi foi tere kai ne era ene la don la bo ne si bo na don la rato fetu ye
5: baretito
6: ne na dam na ka bim fiti ni ka ke dagbe la ko na si am ta mikoro ko ibla la ro ko fa kuru be la kangbe la
5: nga yala
6: o mi do si an ko itaro
5: o tuma na ile ningi famya ali youtube to te follow iye donc e da damne tumamina
6: e soro foi tei
5: nga atubi donc li la dara tendron au be yala nyana ge yorora kon ya ni denkuli yorora ka donc li da
6: ambe sama ko ngoni amba be ga anda gela ambo yoro do ya sila o chugo yala ti o soro foi te ala de be ga ni mugan soro te mugan soro
5: nga sisan doni tene dialo